Yes, isang magandang-magandang gabi na naman sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa Kabayan Radio. Pizza 30 na sa buwan ng Hunyo at ito ang huling araw ng Hunyo. Anyway, mga kababayan, marami tayong mapag-uusapan ngayong gabi at ito si El Capitan, nag-iisa lamang ngayon. Binabati ko rin pala si Josa, hanggang ngayon nakapag-holiday pa. Kumusta na ang ating Josa dyan sa Pilipinas? At siyempre, ang sparring partner kong nakaraan dito si Barbie. Hindi kami nakapag-live last Tuesday dahil sa mga sitwasyon na pinipigilan kami makapag-live nung nakaraan. But anyway, nandirito na naman tayo ulit magpapatuloy.

uli sa ating programa. Kahit nag-iisa si El Cap ngayon dito, pero mukhang masaya.

Yeah, para sa ating mga kababayan na andyan ngayon sa iba't ibang barangay dito sa Canterbury, isang magandang gabi talagang ngayon. Babati na talaga ako ng gabi kasi madilim na nga ang kapaligiran. Napakadilim, hindi lamang madilim, malamig din. Alam niyo ba? Winter is now officially declared. Habang nagsisimula ang winter, nag-aligab-gab din ang nang init. Ang Alpha Phi Omega dito sa Christchurch at sa buong Canterbury. Dahil sa isang sa pamimigay ng kani-kanilang mga dugo, blood donation bukas sa araw ng bukas, July. So, para sa ating mga kababayan na gusto sumali sa blood donation, pwede kayo makipag-ugnayan sa mga membro ng Alpha Phi Omega dito sa Christchurch. At yan din ang ating mapag-uusapan ngayong gabi. Bakit ba tayo magbibigay o magdo-donate ng dugo? Kailangan ba talaga tayo mag-donate? Ano ba ang maitutulong yan sa atin, ang pag-donate ng dugo? Shoutout pala kay Brad Eric Kulanag. Si Brad Eric Kulanag. Yan ang chairman namin sa blood donation. Siya ang nakikipag-ugnayan sa NZ Blood para matuloy itong ating pamimigay ng dugo. Para sa mga kababayan na hindi member ng Alpha Phi Omega, pwede rin kayong mag-donate. Pwede kayong mag-join. Bukas magsisimula ang pag-donate ng dugo namin as yun ang tinatawag namin na Tem Red Alpha Phi Omega. So, pwede kayong mag-join sa amin, makipag-ugnayan. I-message nyo si El Cap para maiugnay ko kayo doon sa ating chairman na walang iba kundi si Brad Eric Kulanag. Brad Eric Kulanag, nako, ang ating napaka-aktibo na member sa ating ang chairman dito sa ating blood donation. So, ayan, pag-uusapan natin yan mamaya, ang ating blood donation.

dito sa ating Facebook Live, Facebook page natin dito sa may naka-live ako ngayon. At mag-iwan kayo ng

sa ating YouTube channel. Mag-leave kayo ng message or i-like, share ninyo ang ating programa para makakarating sa iba't ibang mga interesado para makapag-donate. So ito ang ating paksa ngayong gabi is ang magbibigay ng dugo. Nako, ang magbibigay ng dugo. At alam niyo ba, sa kalagitnaan ng malamig na winter, sa malamig na winter, mamimigay tayo ng dugo. So ito ang sinasabi na, be a life giver. Be a life giver. Bakit ka magbibigay ng buhay? Alam niyo, ang pagbibigay ng dugo ay isang, di ba ang blood symbolizes life. Pag wala kang dugo, eh, siyempre, patay ka. Di ba? Patay ka. Kaya, ang isang napaka-galante or honorable move na magagawa ng isang tao ay ang makapagdugtong ka ng dugo sa isang tao, sa kapwa. Kaya, mga kababayan, sino-sino ba ang nakakapagpadagdag ng buhay sa isang tao? Number one, siyempre, ang Panginoon. Hindi talaga natin yan pwede kontrahin. God is the source of our life. As a human, tayo ay nag-aano din tayo ng, siyempre, nagkakasakit tayo kasi yung katawan natin, perishable. Nagkakasakit tayo, namamatay tayo. So ano-ano ang mga kailangan natin? Ang mga importanteng bagay para mabuhay ang isang tao ay yung dugo. At ang dugo ay makukuha natin sa isang tao. Pag mawalan ka ng hangin sa panghinga, pwede tayong magkuha ng oxygen. At ang oxygen ay nasa kapaligiran lang din yan natin. Hindi katulad sa dugo or mga vital organ ng tao ay manggagaling sa tao. Hindi kayo pwedeng dagdagan ng dugo ng baboy. O di kaya dugo ng baka. Hindi pwede yun. Kaya ang dugo sa dugo. Di ba? So, ang ating pagdodonate ng dugo ay nakakadugtong sa buhay. Alam niyo ba ang kinakailangan ng dugo dito sa atin? Bakit napaka-importante yun? Ha? Kasi ang dugo, kailangan natin mag-donate regularly. Ang pag-donate ng dugo ay... Ang dugo kasi hindi yan tumatagal sa yung pinagkalalagyan nila. In 7 days, kailangan makonsume na yan siya. Ganyan kabilis ang laki ng demand ng ano natin dito, pangangailangan sa dugo. So, ang dugo natin dito ay may dalawang klase. Ang isang klase ay yung whole blood na binibigay natin, yung pulang-pula talaga. At yung isa ay yung yellowish. Yung yellowish, parang kung ihalon tulad natin sa kulay.

ng beer. Kung nakakakita kayo ng beer, di ba yellow? Kaya yan ang tinatawag na plasma. Or ang plasma ay tinatawag natin na golden blood, golden liquid. So dalawang klase ang pwede natin ma-donate. Lahat yan, it's either whole blood or ang plasma ay nakakadugtong ng buhay. Nakakadagdag ng buhay sa isang tao na may mga sakit o sa mga tao na nangangailangan ng karagdagang dugo. Kaya hinihikayat natin ang ating mga kababayan na magbigay ng dugo para makakatulong tayo sa ating kapwa. It is a noble act. Noble act. Wala si Jusay. Pagtatanong, yung kagalang-galang, hindi naman kagalang-galang. Kung baga ang ginagawa mo ay hindi mahalintulad sa ibang gawain na yung parang normal lang, magbigay ka ng pera, it's something like mas higit pa sa mas mabuti pa nagbigay ka ng dugo kaysa nagbigay ka ng pera. Kung baga ganun, kasi ang pera, maraming kagaw ang pera, pero once ang dugo na ibibigay sa inyo, talagang nakakadagdag ng buhay. So, ito ang ating paksa ngayon. Is dahil bukas ng hapon, Miyerkules, July 1, magkakaroon ng blood donation ang Alpha Phi Omega doon sa may NZ Blood. So ang grupo ng Alpha Phi Omega ay tinatawag na Team Red Alpha Phi Omega. At doon tayo i-assess. May pre-assessment. Meron siyang mga 30 questionnaires na mga kine-question kung mag-qualify ka ba na makapagbigay ng dugo. Sino-sino ba ang makapagbigay ng dugo? Babae ba o lalaki o bata o matanda? So ang pag-donate ng dugo ay para sa lahat. Sa mga bata naman ay kailangan 18 years old pataas. Pagkatapos sa 18 years old up to, wala nang limit yun. Hanggang sa ma-qualify ka lang. Siyempre, ang marami din ang reason bakit hindi ma-qualify ang isang tao. Isa na doon is, sa mga questionnaire, doon nila yan makikita kung ma-qualify ka ba o hindi. Kasi kailangan mo magbigay ng dugo basta healthy na person. So alam nyo na yan, basta healthy. Maganda ang kalusugan. Maganda ang kalusugan. So sa whole blood, it takes only mga 20 to 30 minutes. Matatapos na ang proseso, ang pagkuha ng whole blood. So ano ba yan ang whole blood? Yung whole blood ay ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. At yan ang tinatawag na complete red blood cells. So meron siyang red cells, white cells, at platelets. So kumpleto, kung baga buo, lahat na kinakasya.

kailangan nandyan. So, pero ang plasma, yung yellowish liquid ay punong-puno yan ng nutrients at proteins. Ang plasma donation ay binabalik sa katawan mo yung red cells. At habang kinukuha yung plasma, parang filtered refuel. So part ng red cells, ibabalik sa iyo. Kukunin lang nila yung white blood cells or yung protein. Yan ang inaano nila sa may plasma. Kaya ang proseso ng plasma donation is medyo mahaba. Umaabot siya ng isang oras. Dadaan yun doon sa machine. Paano nila ikukunin tapos iproseso doon sa loob ng machines para i-separate ang blood at saka yung plasma, pagkatapos ibalik nila ang dugo sa iyo. Pump balik. So, kaya medyo mahaba ang proseso. Kung may 30 minutes ang pagkuha ng dugo, 30 minutes din nang ibabalik. Kaya umaabot ng isang oras ang proseso. Kung baga 10 minutes, tanggalan ka ng dugo. 10 minutes, ibalik sa'yo ang dugo. 10 minutes, sip-sip ulit. 10 minutes, balik ulit. So, ganun ang proseso. So, ang sinasabi nila sa plasma, yan ay ang tinatawag na ginto sa bawat patak. Grabe, no? Ginto sa bawat patak. At alam niyo ba kung bakit laging nagmamadali ang New Zealand Blood Service? Hindi kasi pwedeng i-imbak ang mga dugo habang buhay. Halimbawa, ang platelets, 7 days lang ang shelf life niya. Kung walang magdo-donate ngayong linggo, so mawalan tayo ng mga emergency sa ng mga platelets sa emergency room sa susunod na linggo. So, kaya palagi mayroong ganun. Pang-emergency talaga yan yung platelet. Napaka-important. Yan ang pinaka-busy. Kaya sa hospital, pagka mag-dadalhin ka dyan, yan ang ginagamit nila palagi sa emergency. So, kaya wala nang dahilan tayo para hindi mag-step up. At bonus pa, kapag nagdo-donate ka ng dugo, may libre kang mini health check-up. Titingnan ang BP mo, ang pulse, ang hemoglobin levels, instant health tracker. So yan ang mga advantage ng mga nakakapag-donate ng dugo. Ngayon, kung hindi ka mag-donate ng dugo, punta ka sa laboratory para magpakuha ka ng magpa-check up ka ng iyong dugo. Yung HIV, HEPA, A and B, yung sa lamok, ano yan, yung basta mayroong apat na major na blood check, which is very expensive yan. Pag mag-donate ka ng dugo, libre na yun lahat. So, isa yan sa mga advantages. Pag regular ka na donor, ibig sabihin, healthy ang dugo mo. Di ba? Nakakasigurado ka na healthy ang dugo mo.

nasa magandang level. Kasi natatanggap nila ang inyong dugo. Isa lang mag-fail dyan, it's IV. Ano nga yung sa kwan ah? It's IV, HIPA, A, HIPA, B. Pagkatapos, yung kagat sa mosquito, yan, isa din yan ang tinitingnan. So, malilibre mo na yung mga health check. At may karagdagan pa na yung BP mo, mamonitor mo, yung pulse at hemoglobin mo. Nachi-check na rin yan. So kaya, para sa ating mga kababayan, join us. Join us sa ating blood donation or be a life giver. Blood donation drive bukas. Bukas ng hapon. Alas 4 hanggang alas 7 ng gabi bukas. Doon yan magaganap sa may NZ Blood. Nandyan sa may Ricaton. Malapit sa flyover dyan sa may Bunnings. So, yeah. Pumunta lamang kayo doon at makipag-ugnayan sa any members of the Alpha Phi Omega. At syempre, nandun din si El Cap bukas. Kasi sa pagkangayon, kinakailangan talaga natin na makapag-share tayo ng ating mga yung yun nga ang tinatawag natin na it's a noble act for every person na makapag donate or makapag-share ng kanilang blood. Kaya ito nga ang palagi kong paulit-ulit sinasabi, it's not just about giving a blood. You are also extending another life of another person. Hindi mo kamag-anak. Kaya nga ako nga eh. Malapit na ako mag 2 gallons. 2 galloner na donors. Simula nung dumating ako dito, palagi yan. Regular donor. Nung nag-transform ako into plasma, yung card ko, pinalitan na rin ng gold card na kasi plasma na ang dinodonate ko. So sa plasma, ang pag-donate, just be a regular one. Kasi sa atin, yun nga ang sinasabi ko na ang blood monitoring is important. May mga haka-haka noon na sinasabi hindi maganda daw ang palagi ka magdo-donate ng dugo. No, it's a healthy habit. Kasi yung dugo natin, namamatay din yan. Namamatay. So saan yan mag-i-stop? Doon sa liver. Ang liver mo, yun doon parang cemetery yun ng dugo na mga namamatay na cells. But somehow i-excrete niya rin yan. Doon pupunta yan sa inyong dumi. Idudumi din yan siya. So yun ang recycle. Pero siyempre, pag medyo maluwag ang ano mo, yung malinis ang atay dahil hindi na siya masyadong heavy burden kasi naibigay mo na, naitulong mo na yung dugo. Ang dugo, nabubuhay, at mabilis din mag-regenerate

0: ang dugo pag palagi ka nag-donate. Isa yan sa mga advantages na kung mag-donate ka, yung regeneration ng dugo mo ay na-activate. Mabilis siya. Maibabalik sa iyo. Kaya, once again, I'm inviting everyone to help share a life. Share a life to someone else. It's a noble act. Join us and donate a blood.
1: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
0: Yes, balik tayo. Oras natin is 29 minutos ang nakalipas sa oras ng alas 6. At patuloy kayo dito, nakikinig sa ating programa, Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. So, ngayong second part ng ating programa, pag-usapan natin ang winter blast. Winter blast is now officially on. So, ang winter blast, dahil nagwi-winter na, kadalasan sa temperatura ay single digit na lang. One digit. Minsan, ang napakataas ng kuan ngayon na warm ang temperature. Bakit? Ilang degrees ba ngayon? 8. 8 degrees. Mainit na daw. So, but this week, towards weekend, it will goes down into negative na. Mayroon siyang negative 2, negative 1, or 0. At kung mapapansin ninyo ang mga bulubundukin ay they were all na snow cap. Ang ganda nga, excited na nga ako. Pag-alagala na naman sa mga kapundukan. Kasi, yeah, ang ganda ng mga scenery during winter. Maganda ang outcome ng mga bulubundukin sa kapaligiran. So ano-ano ba ang mga dapat nating gagawin during winter? Anong lugar ang pinaka magandang puntahan? Ha? Kayo diyan, pwede kayo diyan sa ating mga kababayan kung gusto kayo mag-share dito sa ating ano sa ating Facebook Live. Mag-ano na lang kayo ng message dyan kung aling lugar ang gusto nyong pupuntahan at ano ang mga lugar na may isa-suggest ninyo mapupuntahan natin during winter time. Mag-leave na lang kayo ng message. Magandang gabi pala dyan sa nagwa-watch ng ating live show ngayon. Maraming salamat for joining me here. Naka-stream tayo ng mga around 37 minutes na nasa ating live. So, during winter, what are the interests during winter? Siyempre, mga snow-cap mountains. If you are on with the photography, magandang kumuha ng mga photographs during winter time. Doon sa mga lakes, isa yan. Mga before the sun comes out, mga frost. May mga area dito na ang

kang puntahan during. Ngayon, nag-i-start ang winter, so may tendency mag-frost. Bababa ang temperatura for a week dyan sa may Mackenzie region. Alam niyo ba yan? Yung na-experience ko yan siya noon eh. Dyan sa may Mackenzie, ilang beses, yan ang dinadayo din ng mga karamihan. At the start ng winter, for a week yan na walang hangin, walang araw, at ang kapaligiran ay makikita mo puting-puti simula sa mga damo hanggang sa mga kahoy. Frosted. Frosted. Parang nasa Wonderland ka. Ang ganda ng view. Kaya abang-abangan ninyo yan kasi one week yan siya na magaganap. Kahit nasa lake, makikita mo, siyempre ang lake hindi naman ma-frost the whole lake. Pero ang super lamig. But may mga portion ng lake na medyo mababaw. Pag ang lake na mababaw, talagang titigas yan. Katulad yan sa Lake Lindon. Ang Lake Lindon ay nafo-frozen ang buong lake. Ang buong lake nafo-frozen. So, kaya marami yan pumupunta doon at nagdadala sila ng kanilang mga kwan. Yung parang ski na hindi ski board pero parang blade na sapatos na pang ginagamit ng mga anong tawag niyan nga. So nag-i-enjoy mga bata, magbit-bit ang mga pamilya ng mga kanilang mga slide para maglaro doon sa mga bulubundukin na puno ng snow. Ang saya kaya ng ng winter time dito. At kadalasan inaabangan din during winter yung very famous na yung sa Queenstown, yung Queenstown Winter Festival. So sa Winter Festival, parang may party doon sa ski field. So sa ski field, magkakaroon yan ng party, live bands nasa ski field. Pagkatapos, syempre, pagka live bands yan, pagkatapos skiing time, dami yan. Ang saya din yan, ang winter festival. At dinadayo yan. Kung makikita ninyo ang winter festival. Ngayon, dahil nawala na yung winter festival, ang ginawa is tinatawag nila na winter machines, snow machine event nasa nasa Queenstown. So abangan natin yan, ang saya kaya yan. Nasa 9th of September, so at 9 hanggang 13 of September. So very exciting yan this year 2026. So ano-ano ang mga expected na event? Mayroon siyang Henry Hu, Dutch Kiss, J Box, Justice Patterson, Kelly T, Lee Bay, Lini Vibe, Max Drag Queen. Oh, yan ang mga bands na mag-ano doon sa sa may Queenstown. So yan ang tinatawag na Queenstown Tahuna Snow Machine. Wow, ang ganda, exciting yan. Kasi yung winter festival na wala na yun. Tinigil nila, I think it's tuloy-tuloy na talaga na wala. So, ang mga events from Wednesday 9 of September hanggang Sunday 13th of September.

0: cross kick as Thebes takes over.
1: Wow.
0: Tapos Restrates Party. Yan, maganda to yung Restrates Party. Yan ang tinatawag sa snow, ha. Nakakita ka ng mga nakabikini. Nakabikini, pero parang parang kwad lang, normal na festival. Pero winter, ha, nakatayo yan sila sa snow. So, mayroon Secret Garden Party, mayroon Polar Bear, oh, Polar Bear, at saka Puff Doof Drug Brunch, oh, and Bungee Send-Off. So, maganda. I think available na ang mga tickets. Bumili na kayo ng tickets at marami pang mga after parties na magaganap doon sa main arena ng Queenstown. So, yeah. So, abangan natin to. Isa yan sa mga magagandang lugar na mapupuntahan. Para naman sa mga trampers, isa sa mga pinakamagandang na-experience ko sa mga kabundukan, you try to go roadborne truck. Ang roadborne truck, napakaganda during winter. Yung parang nawala ka sa mga bulubundukin ng Russia. Mawala ka sa mga bulubundukin ng Russia na puro snow na lang na walang katapusan. Iyan ang ma-experience mo sa roadborne truck. Ang ganda. So, hindi lamang sa siyempre sa mga destinations na mapupuntahan natin, yung mga hobby ninyo, or it could be a family event. So, pag family event, dito lang sa nearby ng mga Canterbury High. Ang Canterbury Highlands ay magsisimula dyan sa Sheffield hanggang Arthur's Pass, hanggang doon sa baba sa Otera. Dyan, marami na rin dyan mga lugar na pwede ninyo ma-experience na. Ang ganda, Mount Hutt. Isa din yan sa mga destinations dito na napakaganda puntahan. Hanmer Spring. Ang Hanmer Spring, ang ganda kaya ng experience sa Hanmer Spring. Kaya bakit? It's a combination of a hot spring. Hot spring in the middle of the winter. So kumbaga, ang hot spring resort dyan sa may Hanmer Spring. Just imagine na ang mga kalsada, lahat-lahat na kapaligiran ay punong-puno ng snow. Pagkatapos yung mainit lang na tubig ang open. At nilulubog mo yung sarili mo doon sa hot spring. Ah! Ang ganda kaya ng pakiramdam. Yan ang mga very favorite or famous places to go during winter time. Lalo-lalo na pagka after ng snowfall. Hanmer Spring, isa sa mga favorite ko na mapupuntahan din during winter. Pag kumbaga urban walk yan, ha? Pag urban walk. Pero pag outdoors walk, medyo malapit lang dito sa Rock Castle Hill, maganda maglakad-lakad. O di kaya sa Mount Hutt Ski Field. During winter, alam nyo ba, pag ako pumunta dyan sa Mount Hutt, hindi ako nagda-drive. Nilalakad ko yan. Iiwan ko yung sasakyan doon sa

car park, and instead magkuha ka ng bus, lalakarin mo yan. Take your backpack and walk. Ang ganda ng mga trucks dyan, hanggang doon sa taas ng ski field. Ang ganda ng side track nila. So, ang just make sure, mga kababayan, because it's winter time, every time, everywhere you go, just be equipped. Kasi ang inaano natin dito sa New Zealand kasi, wala tayong mga na hayop dito or baga poisonous snakes or anything that can harm us. It's only the cold can harm us. Kaya paghandaan nyo yan. Beanie, gloves, very important yan. Ako nga eh, palagi ako may beanie sa bag, sa sasakyan ko meron yan, at saka gloves. Kasi pagka makaligtaan mo yan, mga maliliit na bagay, pero once makaligtaan mo, nako, consumis yun. You will not enjoy. Hindi ka mag-enjoy sa paglalakad. So sa mga bags, backpacks, jackets, at insulation, proper boots, kailangan nyo proper boots. Just be distinctive with your gears or mga sinusuot ninyo. Kasi ang sinusuot ninyo or whatever insulation that you had is your life protection. Protection. Maari kang mamamatay instantly with severe cold. Bakit? For example, na-trap ka sa isang lugar. Walang tao na nakakadaan. Wala kang GPS, wala kang tracker. So, anong mangyari sa'yo? Lalamigin ka kung wala kang dalang mga emergency pack. At aatakihin ka ng hypothermia. And hypothermia is a killer. Yan, tandaan nyo talaga yan. Kaya, the only way to fight back or to battle or to protect yourself sa mga hypothermia is your body insulation. Kaya be alert kayo palagi kung saan kayo maglalakad-lakad. Just even a short walk. Saglit lang naman to, isang oras, dalawang oras pabalik. So, okay na ako niyan. No. Kasi kung gusto mo i-enjoy ang lakad or ang walk na tinatawag mo, you need to walk comfortably. You need to walk comfortably. Ako, ang dami ko nang experience dito sa mga paglalakad-lakad. It's either long walk or multi-day walk sa mga snow line o di kaya alpine tracks. Ang ganda. Kaya, mga importanteng gears katulad yung sapatos, medyas, heated medyas mo, gloves, at saka beanie or hoodie. Ako nga, may hoodie nga ako. Anytime, winter na winter si El Cap. Dito, pagka, makikita ni mo, parang okay lang dito sa loob. Very deceiving. Kaya maganda man, may naka-heater man kami dito. So, ang impact sa atin pag mababad ka sa lamig ng mga 10-15 minutes, sunod yan is nanginginig ka na. Kung ang katawan mo medyo mahina,

ka sa lalo-lalo na yung may mga history sa pulmonya, nako, huwag talaga mag